0: lobe be.
1: Ogla. Ogla.
2: Deje joro yo nu be beji.
1: Ogla, nga gonda shuga jia bi.
2: Gonda lo gu nga zo ma yu che.
1: Nga, ni. Ogla.
2: Chira,

0: shang han nuli yi dinze chik duwe.
1: Nye han do lu gyung jie me ma shuwa. Ma se, tangi pomo te tu sta zine kun ju yang mendo.
0: Kin ge shu shi nga nye zhung da.
1: Ya.
2: Nga tong da peo zhuwa xe bre.
1: Nye nga ra nye guwa an shen xe bi. Ma ra lma do xe me.
2: Din che yi ne, yue guwa ya ayu na.
1: Pei jin, ma kum san che bi yi ri. Rangga de kan zhe si nye jo.
2: Rangga nga gube par di na, sa gan di te xia, che zang a ce kao kem du. Nye yog shi ra yong bi yi de, chi ra su.
1: Rangga ka wa tib chung.
2: Nye din che che zang, rangga nga kang ching ma rba.
1: Din che kwa. Nga gab shi ra chung.
2: Gab chung se. Mi nga yab shi yim ne rantung to gab chung se.
1: Rangga lindib yog chi. Mi gil mar bi za nga gab chung.
2: Chendab ya, nye di re shena rama yib yungur sam, sem re chung.
1: Ma yib chung ma ri. Nga rang li yi chi yu.
2: Chi yue tuyngwe to. Nga mi jie to tsu yu. Nye tengwen nezu kashi rangge kutu chungu yukiri. Yine gub dudu rangge susta, jawa me samche, nao stanga yukimashi. Yine tanda chungmashi, ngarani garo cha za za. Nezu seng seng tezu, rama yib shuan yu sam, sem zedu.
1: Changgu xie na, nye rangle gyunga te za me. Che za rangye nye mi kanche ximba.
2: Titab dibshi, rangge nga yung chen tu yu na, zhigri. Yine mi ka ne xie duo qiao ma shi. Ki zi rangge nga yi ji yu na, rangge nga qin dak ji. Nye ri ri xie lin yip zhu.
1: Wune e?
2: Wune yi. Nye li nye lian tangu di gyo. Nye nguan xim tse ni, guwa lu mi ka ne ne zui kish chi bi. Ar gen di ara dung ya mang cha bi gyo mu du, xin da ne zui ka ki mi du.
1: Qian da bi ya, rangge chika qin ca du, ma xin nye lian da jie sun chika zhuwa sam chu.
2: Din zhe qe ya, gui wu a yu na. Tu zui din zhe yu na, nye rang sem nang tong ne di si tu qi yi.
1: Qian chik yi na.
2: Zhugui zhugui qi da.

0: Tarin de yoyan tuzu yubri.
1: Nga nindar shin yondu yu.
0: Tanda hari yu.
1: Tiri nga de yondu lampar cho jamin toch.
0: Jamin ge che ting yi ce cas.
1: Ngune ribe. Yine cho ge nye acha sega yungu mensa.
0: Su jamin ge lin chi ye cha yomdi. Lukta tuimchi madwe.
1: Tintre mari. Nye acha le tashi diki topsan. Jema ne yungu mensa. Cho ge tundo rang le. Tsumchi shi sigi.
0: Nga... Nangda me.
1: Sipsa chila.

0: gelas pep tongor be
1: ni gelas phoya di ngarani jwa tha nyep chin je rangyang a gab chen samchu

0: Ole, amla.
1: Jamie. Gyokjin George ngi.
0: George.
1: Ranjila de kharjin ngi ba. Nga ta ba la ge shubji chae gwa ki ju.
0: Amla. Chala ka se la de bu che ni ka ku yo si.
2: Ta bi ya ji la, ta do de sha.
1: Di ka si je.
0: Ke shung mie.
3: Ka du lo yong ga si chi da.
1: Yo yo. Jamie. Ran nim ka se ne ju ne si. Kudu lo yong jie,
4: ba lang nye daga yong ga.
0: Amla, kirang si shu tubiya kuga reng maare gung kudu gil. Tanda kachi kyang yam du.
2: Kirang ka guang xin na ro, amla, tagin, bye bye.
3: Jami.
1: Bu di yin na.

0: Sungyu di yang jo chobish tuwa. Gibu ta shege, di ngay garo le yang gya chigdu lebje, rangsa kora ma bisha. Tu a mi di, nye thong nyo nyo shi tu.
1: Sungyu mi ne rang ngon xing mebe.
0: Sash tanga sungyu shi, tanda rang gu shi. Tu da, mi di thong nyo nyo shi mduge. Nye den, jing ne thong shi. Di, tu da.
1: Kasan chi yegi, leng su te kwan ga mi di marbe. An shi, tu da, ri duge. Kare.
2: Tashaga yirji chizi chidu sangme duyla marbi. Jo jamin.
1: Nizu diri hengzhe chabze.
0: Lubu topya tinze, ngare ya samsam hachung.
1: Rangge haku urub, jamin ga rangwala chaju wasam yomari.
0: Yishinga yu, yinan lubu do handu lesu, karishyame nye ga toya mdu.
1: Handu lesu e? Handung e kini tuu yu bhaa kwa ne, sashi kwa yi maa kuu maa rwa. Rangi lwa bai? Nga xie ma junga?
0: Nga chi chu. Nye sanpa kese handung yu na, jia mi la sam tinze yu ne, sim shi kri sam ju.
1: Yine ne zu tinze cha, handung e suyub zi.
0: Gansu ne che me ba.
1: Chi yue, handung e tinze chi du, ne zu tinze cha yu xing rwa.
3: Kini de hachiu yu. Chi yue, a cha cha la ga chen ngi.
1: Sengyu bangwa thangwa khwe dhwa.
0: Gwangma zu a cha cha la. Wane chen ngar kye kutunda ngare thakcho ya wuchi huri.
1: Nye rang khang chi chingme. Dosta du, mi de wane nye tuyue dar cha. Che dup dinze jie jie, rang sim gu dup chi du. Rang kare zi gore. Nye che na rang thangda le a sim nye ma re. Duk chi, tiri nga zi lo, sengyi nye su gyo. Yang gya le a cu yun du. Rangi diye changma, jib chi a.
0: Les a cha cha la.
4: Chi yue. Le da jie jie tuan da sike me na, nye rang chi lo gui yang chi chi wu.
0: Yi ne, an shang nge nye zung de sui bi.
4: Kye chung ma shi, nye mo rang xie chu.

0: Nyeshen dindir sirsha, wumin mei chonggir lobe nyimde, xieda bega zanyim chibri. Moral min jesu ursamji, nizu di kenli yomari. Xieda bega, sokto dan bechi ilo. Moral bu kwa bishini ha kubri. Mengag diksu chena, chansi basta, ngonzhu yugmena bud goya yomari. Moral nizu di sanyak chido, kanjo bugde babsi tisi chibri. Di tu ilo, moral ga deba mebe, chen bao shun, dango yakshu di chabri. Wumin mei ge, nga bao shun gujo yimha kwa bi ino. Nyanchum dhe kyab simaari, yinay dhidu nga chil chung dhidu gali dhiyin. Morangay baozhu ni nyingkui chechi, changse baas dhe kanchol hibri. Dindis chi, morang chukho na bugdi, baozhu ngri slibcha.
1: Kisi ngunay dhidu yinay, wu ming mei tia chata chubshi. Kuhu dhidu danyi ayu. Ngi ma shi. 我是无名妹上戏的韩戏草布年年都是那么四年学习一年没上街连个他写的这都写的生命多

0: Marve, Tingwen ye nesu de so. Ton du gume la sham jiri sung bu yu, tanda dinja sung gumi do. Nia sam shi shi ra togi, ran sam lush don da. Lo ni shun hak sen lebe me sha da, shun bo te so. Rigu na lo, lo ma gu de hu shu bu. So wai cha gin shen be ga lo, le ga ga le ka ga jo shi. Mi da mi pa le, ma du ga mi shi bu. Tirin di da ga ro ji, sen ni pi ga da ga ro ji. Te zu sang mo. Gündeşi, niye samşi tuğgi? Müneyi.
1: Tanrı.
0: Müneyçe'ne, niye ngasını nava çoğun? Liu Yiminge, Zhao Chunlele. Gabıdı.
1: Marri. Dünce yinsi Marri.
0: Yime sibi kınces. Ranlo çünkü sonza haku Marri. Nava mışunga ya. Liu Yiminge, Zhao Chunlele tundu. Nam yoda. Gizye dang, tundu chorna, miig da dang, changmu zhagmi du. Diyang, gabu yuwe dar da. Ran na wama shuwe. Liu Yimin tiri lopchen le cuybe tunda di, ngune chen na ngashe ga yongpil sam shuwe. Mar da. Zhao Chunlei, nye na le digu yub ha go za, di Zhao Chunlei le xie ga yongpil da.
1: Zhao Chunlei le xie ga la.
0: Oh. Tengwenyine, nye samshi togu me, Zhao Chunlei le da su karu na seng bu yu. Haya ni mora le shuk jie, mora ma do nama lingi me si gishi. Lakbar du, zi yim chibe ne zu talab ne su, nye mora tong ma dui pcaru qin su. Tengdu, Liu Yiming ge nga, Zhao Chunlei, haya le lugu ma re si nyu yu. Yine tanda du da, so su mi zi Zhao Chunlei le seng bu shuo xia, bu gu di yi ne. Tāgā rābō, yīnē lō jī shī bī gū, nye Zhao Chunlei sī nye dī, dādāng dō sī gūr sōng ā. Nye qiān nō pōmā dī, sāng bū nāng shī gī dūk jā mī dū. Nye mā dī gē shī bī gū, nye mō rā lō, dādāng bē dī gūr sō. Dū dā, pōmā dī jīng nē sēn bā sāng gū dū. Nī nē, chāng gū chāng xā dā, yī lū cūn dē shī dū. Sōm nē, kēp sō yāng gū dā, bī yō tā gū dū. Shibadi, yore kushab denbe pomo ya hushdu. Tezu sangmo morang gincenri. Ceza nye tanda pomo di ya hushdungi. Gabri nye samba, kesi zayim chebe nezu di lame no. Jikche nye, hayang kuni jiga lo, mutun che yu giri. Kesi nye uzu tagige kuni jiga lo ngogo che me no. Jikche no, Hai ya le ne zu di zhe. Ah, da xie ge me. Da xie ge me. Gui hua.
1: La.
0: Nga sun bu du ma sa ma. Bu xi ra chen yi.
1: Ke neng ma zhe am la. Nga kalya kaju, nye su dosu kye kwa chugu yinda.
0: Yunga, gyo su gyo. Gwanda bugu nye chugu yuki ma shi. Gyo su gyo.
1: Les.
0: Gyo shi.

0: sí, teta. Ngade je namje ding duga. Teta. Namje ding duga ya.
1: Jan namje ding ming duga. Han namje ding ge
0: ngwa. Ge ge. Jesha.
1: Ya.
2: Bu mone tang do habsi duga. Ning je mos du.
0: Jesha ni je shtaga. Jesha.
1: Jangge, personale ga yong yin si duga.
2: Namje mo do le ga yong ge ba. Ji bu ji.
1: 城堡顺给你可这远啊都是得远明美马吉皮皮然给如冰给你了开脸不是打城堡顺了的你也行个远你城堡顺打错要些给人好混这下给这卡子他的线都是我差不是明美城堡顺给你碎碎不给 Gaya samdang zi mebe a?
2: Su su bu gwe.
1: Mune xe ni gaji te zu, rubin chan ge rang xe debu yo ma shi. Yine samlo khan jes ta ni, mi si nye de gyu ta gwar da, rubin chan ge nin su qingbu tingze basan xe bshi. Den den bao shu le ngon nong yi gwar shi. Ke si, ki nyi le su su bu gu xiu ne, bao shun zan ma se chen chan le zi zhe ya xiong gu shi bu.
2: Si rang sumbu tingze khan je re, nye tun da lu qi to qe mo go, nga re tun da nga re ta jie ri.
1: 我家保罗我们的人下。

0: Tiri nganzu lo yeba dhru lamdi ani lemba gaji jili na lo liya bola mola liya kwenju ni ani nyongzo mune di kandiri dhru daga dhru.
1: Ti shabsha ji odi jik tsudish dago nani nandigwe?
2: Gyawo shushdu wala.
1: Nase?
2: Yangwo shushdu.
1: Chino lemba di tigu dhwe?
2: Da di hao hongha shu wala.
1: Ti lo yeba dhru lam ani kira liya piya yi. Nase
2: nase.
3: Hanguo di na ti tubla, boyo shi dhato.
1: Dhe dhe.
3: Hanguo do kompa je tu zamba ya, yang mo shi wudu.
1: Dhe se.
3: Tewe dhyanga nang tu ya ka cha wadang chi gul chi mi na, ngone nang da yung suri mi ndu wala.
1: Da chi na lenpa di kiran ti budu wala.
3: Kari padu sa chik sawe ni.
1: Da kiran che ka tiksu dhile puya yi kiran.
3: Dhe se dhe se.
4: No, hanguo di nye kong zaga lam zang hanguo. Dhe si ten lo jiba dhude.
1: Oda kiran ka chum zaga lam zang ti nang su. Dhe kiran liya tega puya.

0: Bala. Nga kina nga taga yungbi. Char thay tukwe. Kinche tol.
1: O zi.
0: Zi. Tisu kina nga kecho. Tsenye mi mbja.
1: Di tsenye smashi. Zanu di. Jima nge purte lo si inda.
0: Pala, kirang... Kirang di jekhar sungo shi. Pala, kirang di nishie kumhe suyo na. Yahu cha su na singan lo tie shu shi. Di... Kirang di jekho mu khar shi nang guyo.
1: Go wen, di zim sui che huya ke yo ma shi. Shig na ji siya di, jik ting ke chu ni shi ba.
0: Achi, pala. Kese nima di shayu yubi ne, zanzu ne kiraan kuichi nangri, tuja ma na.
1: Tanda, nga ra zima dibe kong la. Tishin, nye ra la nye jinchu kinche chogu me ya wach nga yi. Po, rangi nye bichi a. Nga shibe zi la, nyang ega zonto ma so bichi. Dab dezi che ro. Kāngīs nā ngē mīmāng kūy jīn chū shēb tō nyū yū. Būrdē lū sī jī lā tōng chā khā shē dā chī chē ngē tū wā. Jī mā ngā shī sū nā tīn chē chē chō mā yōng wā. Tī mī ngē būrdē ngī hē zāng bū kū gā sā chē tō lō shō shō. Kāngīs nā sā chī pī gē ngē tāp chō mā ngū bē shā yō shī.
0: Yes, yes.
1: Tengto tunda si yu, ngui gana la, ngui do si yu, mangus ke me. Ni he zang bu yu ki, yu mu so xin di kyeb sho. Po, babay xeb di ki, ma xib chi la.
0: Yes, nye nyes, nye nyes xe, nye di yu.
1: Lo mangu xin bu xe. Lomong gu dike chi ne Ni he zang bui kyu yu mu zo Tondo zo wa gyo bas ge de yo shi Di su sam lu ko rin shi nga nye ku mi du

0: kansa kansa jige zawa gyurde yore. Bene sagui jile lukyu gore, rinne gore. Rinne di mi chone zhung, chone yabu zhung ni mucho jige lukyu di sotu maare, rinne di stuantu maare. Jesa nga nazo, ane zhunghwa mi ma jitun kiga, miri ngabchu ngadru na liya benchung ga rinne di pisun chokwa jita, changme yiwan chokwa buchi yore. Di yuya ga mangsi di yang, ane mi tu sute chone jitu, chone jia di yang, ane zo di lo dongda di na liya che, yo maare, shindo, jamanche, yo maare, wei sheng su se, yo maare di le, yina le, sa ji di le di ne, chone yabu zhung ne, ane lo kyu di zhun tu urwa. Jesa, ane nye, jige, dāqbā bīgūyā shūgūyā gāshīn chōshīn jīgī sūsū lēgā jīgī gārā sūn nēgā shīmchū dī hājāngi gēchīn būchī, zāchīn būchī nēgā shīmchū dī jēwini jīrīn yūdēvchī, rintān yūdēvchī dīyān jēni nēgā shīmchū dī gā bēnchū zā mā yīmbā ngā nā zū gīgab yōng, zāmbū līng yōng līyā jīgī lēgī pūdhūyā jīgī dā nūbū dōyān tūyā jīgī līyā ngūnzī dīndī shūgūyā 那 토지치 디렌리 센터 쇼인
1: 스마링게 텐디 변종기 내기 중진탕 해주고기 만도 참마 제비슈스바이 레젠지메나 무튜네 변종기 유수심주고라 체지 능규인베 텐게네 튜도도 기세 요바슈

0: Bala, amla, nga lo yobi. Kena ni shimbu kharchu yo la.
1: Rang yi ne, lo yong yi s lab zai ma chep che, nye cai shi da chu chi che me, rang ge nga lo yong me su guo guo da nian yuo shi bie, jian de zhe zi nian yuo shi bie.
2: Da chuo me ma xue da, yao bu lu cai ka xie su xu.
1: Yong a yong a.
0: Amla. Nga me du kena ni din chi chu bie.
1: A chi ma shi, ta de nga su ni tu me chu, ba lang ge ni chu du che che, cai ma su bie, zhe du tong ju che me zhe ma xie. Tu yun yi ne, ni gu cai wu xu, ti lin su ni tu me chu, cai zang su me.
2: Ri ri, de de zi xie bie.
0: nga chung du ne thabar nang kya gam ka shui na lo le nie ka shui jiang tong zhi da nie chuo zu yong du ka shui xia kya ba ji li you xi kan da ke du lo you ne nie am la ge ga pu ka sa du do a me su you su ku xi nga zu nang kya gam di mu ne hang san shi da na lo ka ruo ne you xi yi ne ti li nie xi ne xian 难落了，你阿姆拉个念那样。

0: Sisi.
1: Tini kitang ki chero nang za chip si.
0: Ana zo timu ge to yang zo yu.
1: Tadi ba wa nang jin chip di, jin da gu bu si da chong su. Yin ne kong zhe tie le. Kitang long du na.
0: Nyam le zo yong xiu.
2: Tari pyu mi zo sing gu yu ne, sar du zo du di yong zha zo du di, ngan zu nang du ka xie sam dan ca. Nye dian na sam xiu di, ham mo ri xia.
3: Kirisi nabu zo u che je, chom chi di, kirisi chu ka nang xie su ni, ki si kwa la shi bi mi ne sing du chok chi da sung chi che je, tu di sa be yong zha zo du di, pyu mi ni sing du zhe ya gi zo du da nyim to cho bi ne, nyen jo chen be to na chen bu chi ji. Cha zi mi ni ge dan ya le tep de yo ji. To zi zheng ma zhe bu. Chakzi mi ni yu na yin bu yu yu bzi, da nye da xu zhe to zhu zhi ba.
1: Ding nang da mo go, tun gu tie le, nye gong se ya nye shi pyu xio. Ke si lo go pyu mi li ya, sing tui che wu xu na, ngan zui teri yong zha cong tu di to le, di le to ge zhin bu go yu si nye shi pyu xio. Mo ngui tie le nye shu yu za, pa si gang ro si xu xi.
2: Yung a, che le ngan zui gop che, sui tui gu na ba di je gong zhu da, nye zho bu ding xi gi.
1: Nye nye zho sa bie le ro le, rang da zhu wa chi ya gen ki xio. ngan zui gyun ri nyam le chi si nian zhou ka ji dian dian pi xi tong dou ju zai ka ge min ni di na shu xi
3: ni zhe yin de bi as di zhe chu ne ngan zui ne shu chong xi ba
2: xi ta ri ngan zui tu rup sa be li ri chu le gang bu dian bu zu du sa ji ma xie bi ni mu ne zha su yo ma da
3: che za huan qiu gong si neng xi da nyam le che bi ne tu yong gu tie le sim zhe qiao ma ji kong zuo yu yue bi ji ge fan la ji ma ne le ge ti ji mang zi tie zhe na
0: 是, 다그라시
4: 남네, 세토토 사시마시 다리 환추기, 년조사베 둔다디 겐수규메 시중에
2: 인기마시
0: 디저이
2: 다리 야, 보
3: 야, 보마 인기마르바 로종량게, 안조딩내치워리베
4: 경위이나, 총다직배발 젠수치워시 Tantiyina, gongsi nangkwi la jenzui chigi. Masi khenchide ne debi ne, nga rangstige miso langka di gita chade xa.
2: Kari?
0: Kari yina?
4: Yenjo sabi pige, yenja sabi jia tuzu kuki, nganzu khonzu da jebi na tabji ge nyel gozu bshi.
3: Te rata chu xa. Di zhe yinu gongsi chi chen tag riba. Nganzu khonzu lamni di nye chi ju ji.
4: Boma ge, sui yung su tangti khe lingku oma xi.
2: Kari yina?
0: 최선시
4: 그래도 셰빈아 보험하게 캐만 리베지러 신앙아 주 생교시
2: 다오너 나랑 주시 리베지러 보험하게 양캐 리마르바
4: 좀세 가리메 녜시마소 간다 콘츠 나주 체크하고 수고시 간다 상부 주시디 두카오 용발라 두비네 오스케미도 제자 드링에 제 아락습제 장매 배준시바 야스기 나주 주시디 쇠사베지러 Sangma shokcha jidi di jebe ma tse, Sangma nyumdo yugo zho, kaba zhungi du ne, lepian jia.
3: Da yin ni nye zin pa longgo lo su su. Ka zho qia u zhe, u kren tang u zhe.
2: Nga ni tanda ra, yugo zho aga di, samlu kho jie di gi. Xiamgo le gana la, ga le do su yor da.
0: Zhang xue da, nga rang zu yao chung bi yi na, bo mang zi ji li gyu ru, yao mu chung bi yi na, bo mang ge nga rang zu kwa ku sui bu ru, ji ma lia khen zhe xiao ru ya.
4: Ya ge de lu su gu chung, nga zu zhe zhu sui jie, bo mang ka chi di xi me bu su gu shi. Kun zhe sui bi ni, nga zu tup zhu yu gu dun jie, guo di bi xiang mu de la ru chu gu shi.
2: Shi, ge ya gu shi su gu shi.
4: Oya, takla so.
2: So.

Shansho Sapshi. Lo Zulian. Shanga Tangdo Nga Chao Da. Miksa Siddhu Ni. Shansho Sapshi. Nge Che Goya Di. Rangpam Ni Danyat Me. Chidri Le Di Tohki. Ang Thangu Linyan Di. Nge Che Ya Di. Lo Zulian Ga Chuj Pam Ni Danyat Me. Chidri Le Di Tohla. Chuj Tin Che Chi Miep Suya Yi. Kesi rangmi yudi, feili tol xia yu na. Rangge logo qinbu, nga xie yu me ta zui ten jik shi.

0: singu jis rang chibi ka chua rang xiao guang mu bu chua nie di zhu jin nang che
1: ya xia dan da
2: jie sim du jie sim du xuan li guo xi mu du lang ge lang guo ra
0: ni ba nong ju se je yu ya
2: yu qi da yu qi da
0: ji ki da mo mo wo ri guang da lie da jie sun cong ra tu yu
2: yo
0: zhu jin da
2: li guo a
0: yo xie xie

0: Kiraansu ga tui a, nye yugol zho sa, sacha samshu chi nichu, sacha di na bao dao Taiwan shi.
1: Nye gena nye cui singdui, shangai ta rinsi nye cedwa.
0: Didi yin gochu, zhulu nye ag tui zui di junchun chi a chi du, zhulu di na cokwe shung du zhubi a chi du, nye rbi yin. Gop di du ngaran zui yin chi, chevu karu yu nye nyamdo zhong shi, Taipei la ngan zui nyamlep shio shi, kun zui ngan zo sui zhong kanda jim zhu gui zhi chik shi, shio la... Pienzui lopcho chiya yungkurwa.
2: Chokwe chigo le rangi nyamle chige kye tanchi rangu ne jige fanlaga yaglubtuka.
0: Ah, singam chaba shita. Di duyungu nimdi nishdi, keche shu di gyebu nimdi nishda. Kiransu dagba, sui zhunga na di duy bari yaw gyebtu mundu sikduwa. Che za bopzu nipe desi di na Taiwan gi mangni zhunga shi bari gyakze gyebe arda. Kiransu dua, nimdi nina la nye pokzu nye jaga ne kangbu debi yin. Taiwan mangyi gi zhunggang ka sheshdu, so kechu yu zang yao shiradu,
2: nye maa ka sheshdu yu.
0: Yunlu yu bia zhunggang di, Taipei gi ji lewa ji da taa nipudu. Che zang guangda nga rangzi kardu, kala saka xin, di ne cenchun daga xin dabdibdu. Ye ngon jo di, zhunggi da taa ringsdu, yi ne rizhu chi lu yu zang kogusin bu yorda. Nye tando zhubia dingzho xin yor debi yin. Tintres chi xia, xue daga dun jik jik du, gamni yi ji la jie yun li tu ba. Kandai ni yao shi radu, tando kunzu yu yu ka yaa chulab xia.
1: Hwui, nye lan shuo yu ni genki chubi, shangai pike zhwa jia da nian arsita guri cha cadwa. Lai kai kan liyang hurzu ni rishin yu me da.
0: Jige fan la, kaka zhuzhu chi wachu na, nga kia tak juir da. Dadari, shuo lu sangwa xia ya ju, nga yu go le diung kar kishi chika zhudu. Dagda, nambu zibia ka la juan dan chi wei li li tu chunga. Kunzu cokwe yugo zhuwa tui zui lipcha. Che za kunzu cokwa da nganzu cokwa nimdo zhuwa zhuwa chigi.
3: Yao chiba ya sigi, jige falaga nganzu nimdo chiru. Nganzu shibshu dikwi cokwa nyobche dehyu, kubha cokwa me xingmi du. Kisi tari tawang te du, nganzu nimdo chibi na yao katsi yo maji.
1: Didi nangta mogo, dikyun kirang zo nyorus ke su meba.
3: Sinam chie la, acha li li da nimdo leri chaya yorri la, jige falaga da nimdo yugo zhuwa yorri bu.
4: Mo dipchi, nganzu jige falaga cha shok tak churi, ngarang cok chun tangu le kip su yorri a.
3: 前几个月了，他就生意。对，
1: 好了。何瑞，子瑜，让我把砖丢多。你的可了，别再偷呢。他完了，光辉卡要的这马古汤就，第一那呢，无人光辉卡在给这些拉多，俺就电视打他，你不用那么呢。一年开门都，俺仓库打你们都用过一。前上嘛，他都那丢给预备啊，那丢开门呢，几个杀过了，俺俺退休。
3: 干了。
1: 谢谢谢谢。
0: 다리서올레가
4: 모두

0: lupu topiak la kankot kene tuyong wida. Lingzi yu tangta chanpa suyugyo shi, kisi ngune ne zui labi yina, kentra chayu shi, nangme zi kentra shi chayu shi.
1: Kirang sa chukwa yoma shi, tuyongi su yin kintrita. Mchila, nga robu kentra do.
2: Dakja chebe jibo debi na lechum dosi che shi, debiya ni lebe nara cha tuyong mi do. Timingi dakja debi na nangda mi do. Kirang su nebu de nga zui menga nara nima kasha shi deyar ju, dakja ya uji che. Dine taibig menga nara chi je, cho yone dakja chi.
0: Chen, tanda kandir danga, chokbu yong yugo zhuya gui zhi kandir xe wuxi. Sui zhunga deya di nyok zhi xe xa.
1: Duxi, mi xin dal mian kyun po mian zang. Kiran shi tui thongmai qe xe su mu tu gyu xe. Nga dan lingzi yu nam zhu ba zi loan tak xe. Moran shar doa xin su na, nga taibig menga xe zil dajia xe zi dine lo yung yi.
0: Tupsi dakli yo ma xe. Chen, kiran...
1: Sim zhi ma xe, nga nang da mo ho, lo di bi xe.
3: Tari, rang nguya da sidwe.
0: Yang yang, rang ge xie de nao dang duo, ni am la zha zha zhu yi.
3: Ni rang yang yang yin da.
0: Ku zu da kwa de de xie yi.
3: Mo ran ka ri bie ku jie, ki ni ka shi jie, lo mo gu qin bu shi bu, mo ran san de yor tong de rang nguya da sin chang bu duo.
0: Mo ran qiao ga lu ge yu ne, ma che xi yi shi bie, ma se ga mo ran ka ni ge ne, cha ki yang xu da, lu ki xi de ri.
3: Mo yang yang chang ge ge zhi de xie shi.
0: Ma se mo ran ge ngu ka zu ya bi ne, ngu ga ge xi su zhe. Kyo ta mo yong sige.
3: Mo rangi rang ngui kia ka le su na, xin de wane yin xin gishi.
0: Fan ten dege, nga kwa kwa tan si ma shi.
3: Shi wei cong, tan ta rami kien da, bu gui na wa ma qin yong duwe. Rangi di zhe qin na nga zwa nui shu shi ra du. Xin yue, rang a yi qin mdo shu zhen gie shi, wu yang niya cang mei tepsi di zhe deng gishi.
0: Shu zhen chi wai mi du. Shu zhen ta da, Taiwan li kip shan xe deo shi. Ma se nga zui qin da ge, kong kub kia nga zhe kyu chep shi. Xiang gai na yong bia duk shi ba le, nini qi ka nga ta chu. Di zha zho kar tu hu shi. 舒哲个截图吧，你也截图过些，马赛铁外也个截图过些。既然做大官，俺通就去去。马瑞，大姐，看到俺连他姐子，既然做母亲见面的，你俺是你媳妇。来个注意，你把了俺们老母说啊。

0: ngerang ne zular chu ma shi
1: nga sin kyo go yi pa la ge si ro na da
2: geng bu zo nie go gu da na geng bu nyo yue
3: zhong wu ga yong wei da xi ma xi ngo de yu za nang da yong ma ji ngerang chu kyo jiao

0: rani se chwe ko dang duwe
1: o se nga kha kom je chu du ni du gi
0: yo ni lu ya thon da ya ni de
1: Changmu nang da mi duwa?
0: Nang da mi duwa. Rang chukwa lepa kiyom siya. Nye khunzo mudu yu lupi.
1: Che ne tabia, nga mi chi chukwa ge Changme tu ju ka na chepa shiwa ba. Nga chi chukwa ke mi du nang da me Rang khunzo nyim do yu gol yu chi li yom bu gong bu shiwa.
0: Nye rang chukwa shiwa ma shi. Tu nam ya shiwa ma shi. Ramyanga dine dakshay ya wuchye, dide os chaasu na, taibay menga chayajil chingye, dakshayajil dine bichin lochoo.
1: Rang sumbu suyus.
0: Kese nga nyokshu suki samna, rangay suku khinzi tiye la, inchi chaga chay wuchye, xin suku la.
1: Rang, suyun chungwe a.
0: Suyun na maashi, lung nanghi. ngar phaw ding yos me ya khari na tim ji le chu tin du nge ra ke mu du ya khari na a sa che bo to bi de je de ya mo do de bi xin da kha ge mi do
1: ji xia ma tang da nang da me ba
0: ye zu la zam chi zha shi
1: ji xia da ma xue da ran ge xie jie gu yu guo ni ra xie zu
0: yang guo de du ge nge zi la ge dang xi gu
1: ra ma zu da ma nim do to si de da
0: General Kiji Mashu Ah Kiji Shen Suho Niu Shi Minzum Che Devi Na Nyan Su Tik Shi
1: Rangi Nyan Su Le Kiji Shen Ro Chi Da Di Ka Gu Sun Bu Che Shen Nyan Ra Chi Gi
0: Siya kardo.
1: Kanda si yigi. Nye pa la jim juli zui chung je chong bishi. Nga chung du gabla amla kong chong bishi. Nye ji chok amla da nye pa la ji la sa zang ji gu shi. Nye pa la kong ma chok kong la. Kim cha di chum du shi ra yu. Bala ko nye kien kien chong bu shi. Chung du nga rang xie ca bu shi ra yu. Nye u zu jie geng bu guo yu le zang. Bala ko nge yin lam chui jie si ka ti du. Mo zhe dung jie chong bu shi. A jia chen yu la. Nye ju jok am la shi. Ko le bu du chu jie. Nye da ri shi gu lu xia jie shu bu shi. Ko ngu san de me bu su nye nga da. Koran tenzi mev zuyuch gu guo shi. Kongi nga chen zhu neng yu yu la, nga zhu yu yu. Nye gu na zhu takshu di zhu che yu gu guo yu zhi. Nye zhu zhu ge nga kye wu shi. Chung du nye zhu zhu ge nga zhu mu chung zhu li zhu yu. Nye ba la chuan bei ji le. A jia chen yu la ge nga suan du yu ma shi. Nye zhu zhu ge yu yu che ni. Kuo li jing na gui zan. Xin ni nga kim zan shu bu shi. Jing jing ti to le nye zhu zhu. Nye ni ji gu di da. Ge di zhu si. A jia chen yu la ke du gu lu na ne. Zhu zhu ge shu yu jie. Nye em zhu gem li. Nga ya. A jia chen yu la kuan da. Kabi kuri che ba zi si ri. Zhi zhu ge nga gyu na che u ma zi. Di ri zi zi ri zi zi. Zhu na tu bu nga le. Me zi ge de che u ri sa. ཅི ཅོ གེ ཁོང པར རི རི ཆེ ང དུ ངེ དེ ནེ ཆུ རོ ཆེ བ རི ཆེ ཅང ང ཆུང དུ གྱོ ན ཆེ མི ཆུ ཉོ མེ
0: ཆེ ཅང ཤང ཤེ དང སེ ན ལེ དུ ཕོམ ཤིན དང ནང ཤི མ ཤི ཡ དེ ཅེ ཡིན པ ཤི དེ ལེ དོ ཆེ ང ལུང ལ ཉེ དེ ཤང གེ སེམ སུ དང ཆུང
2: ཡི ཟི ཡི
1: 장기 남주에서 통화중에 고비 나기 가서 잡으시면 되게
0: 잡민도
1: 저건 자이베서 수도 남주디 왜 되다 저건 잡민도 왜 팀의 마랑 알아 양스 잔디기 대비지지 잔주저 유자 다시와 톱장에 요 말이 씨 세야 망찬은 은혜 이베서 수도 我那弟弟也生气，俺们那弄的是啥酒席？弟妹在叫药席，谈的啥药席？让我先别急了，穷都有那句什么话呀？牛是啥气势？巴拉达阿姆拉，什么苦力气？多纳达弟弟的不加力气？ 接着隔壁，俺们的弟弟托不了马的生计，俺们的弟弟托不了药水呗。书城，俺家了老爷们都生计，他的弟弟的俺老爷有马事，让给搞不起是哪些，俺搞不起的有马事，让给俺搞不起这几人有马事。
0: 林子玉。 那让你我先去打学校，我兄弟没先打学，先有你要去接。一年年他当然写不孬，写了没写么说？咱们上课弄出马事，上班了创业的，上课弄有么大？可是今天的多，上第几天不着急，咱们也学孬。天天的上班了事，天天欢喜。 光来那个，你素质有嘛些？其实光给上车外就是独孤定这样不轻便呢。心都是让那个是啦，让你自己年底天天欢喜。他们东西，你让自己这个些呀，我都真上不完的。我老怕不起来，弟弟，我让你那什么心里要喝醉。
1: 让孙女今年没去过幼儿园，俺娃心里还可最有嘛事。
0: 给谁让你俺孙女心病呢？你让俺孙女弟弟等着坐下吃着吧。书
1: 晨，
0: 伢子，让伢子随意。听我问你罢了，好久没不提药是啦，当年没不穿药是。听我那句都是啥没把这些，我你做的和啥不做一样多。 让叔叔去找钱多，俺的职位被他们都买下不起。你让叔叔不知道，当下几年去，能入的怎么用？让叔叔找不到，赚他一百，林子玉的钱，俺让了沈少年去，樊书成的钱，俺让日娃去也去，可不是真的用的。你让弟弟那边坐下车都不下去。 와야, 갈래 가중해. 또 승인했어. 갈승이 되도.
1: 직진한 로비신도.
0: 직진한 로비신도. 용아, 제너라 니에 또 승겹시. 샤니 세수나, 샹게 가세미다. 신도게, 샹구디다. 와야, 다녀오시.

0: Si, teri baba da pu ni ga nal de dwa. Ya, pu, ka che so. Pu, chang wu yu be.
1: Amla, yin wang amla chong xia, na sim du gi.
0: Si, mura am chong ri mu do, rang am ni chong yo ma si. Sim di zhe du wu du ge.
1: Nga da yinhua karo ma zhina, nye zi dinte lho ma zhe.
0: Ya ya, bu gu lenpa shang su re dinte tong nyu me. Mi su cha gu chung ni chi li pe jia ye zhe. Lenpa shang yi na, gen zhi cang mu su su ki nye yo zhe be.
1: Amla, yinhua nga nye pe zi zi bi shi ra yue. Mo ra amla chuan zang, nye da xia ma chi niu ma zhe.
0: Ma du xi. Nye rang xia wu, tanda rang jiang zang qing bi yi na, xin so ge wada xin mi ru mi su zhe. Kan da ma xi bi ne. Wang bu gyoje su zhe. Ani ra mi zi de, na ma lindab che wu zhe.
1: Nye ga yon da, nye ri xiu ju zhe. Mi chuan zang, sim ne do si, san tu do ka bu zhe.

0: Tengik tunda rang se se se wa samchu.
1: Se se che khari wa. Rang ryu zhou sinye da kharao zhige yo ma shi. Ama ka jis meyab shere. Jie duwe.
0: Nye ha hu yu, rangge nga kongchu se wohri. Yine rangge tongsuwa. Tari nye se ga chi me, zhou chan le cu se ga le su. Ma se nye seyab shebi yi, jima nimdo deya yo ma lubi.
1: Nga zong su gyu me. Tungto yung gwa sa le lakwa shing me.
2: Ansi, papa, lo yung me. Paju. Yihua, ma tuyushu.
0: Karchi su.
2: Hari karchi su. Zhou chan ga rang se ga le chungwe. Ta dungho da zhuwa chaka chita, nye rangge. Gang bu ni zhuo jia xiao.
1: Xu da. Nga zhe nal bu da khra biore. Xu. Tong dang a xue xi. Dam ni da nga chang bu xue xiao.
2: Rang ge nga lu xiao a xi yue.
3: Ba. Ba xi.
2: Rang ge nga lu xiao yue.
3: A. Ji. Zhe mu xi da.
0: Ji.
2: A ge xi da.
3: Ba. Ba.
2: Ji. Ji.